sama tayo tuloy sa bar sa pinimundo. Morano ka po sa binawakata ng taong matagal beto ng lungga taong mititong. Sa matawakata ng amiriyunga sama tayo tuloy po ka sa pinimundo. Morano ka po sa binawakata ng taong matagal beto ng lungga taong mititong. Sa matawakata ng amiriyunga sama tayo tuloy po ka sa pinimundo. Morano ka po sa binawakata ng taong matagal beto ng lungga taong mititong. Sa matawakata ng amiriyunga sama tayo tuloy